0: manche bi abi yamania iwo na wo igbesi aye akobi re laarin awon aburo re emi ati re mo wi pe bo si ye kori ko lo ri yi emi ati re mo wi po ye ki akobi won ko ti lo jina ju bayi lo emi ati re mo wi po ye ka ye ti ma fo la akobi wa toro ma se bi wi po mo wi pe to ba se soro ojo kan fu awon aburo re o ye ko se soro ojo meta fu akobi re to ba gbadura wakati kan fu awon aburo ye ko le gba wakati meje fu awon akobi to ba gori oke lo gbadura fu awon omo yoku o ye ko gori oke te nta bi mose lo gbadura fu akobi nitori atile nikan ti wowo lati nu majemu lailai se agutiru ba ni fori ko la fe ma so ni se yi ti so fara ko lodo baba re wi pe yo ma se ru aburo ni ka ma so ni se aguti adam ati e fa fara ko ni no gba edeni ni ka ma so ni se aguti keri fori ko lati odo olorun wi pe yo ma rin kiri ni baba mama ro yi ku so wa akobi ati awon obi nitori bo je nle fu awon akobi kan ni bi kan ba na ni aduro je ko rorun fu awon akobi kan ni bi kan iwa akobi na ma duro ki iya re sare aduro tori re ki won na to gbegbe si e nitori awon eniyan yo bere lowo re o won ni se bi akobi ni won pe won ni se ko mo wi pe akobi ki se oye lasan bi ko se oju se won ni je bi kan ti awon obi o le se fu awon aburo re o ye ko le se fu awon aburo re won ni bawo la akobi je wa se to fi wari bo se wari yi won ni nigba ti awon aburo re sare oke ki lo wa se won ni iriri si re ko dogba pelu oye to je oga dida ni bi to wa wa yi ki lo ti di alebu ma akobi re lara ti aganje na ti wa ran o to fi di wu pe bo je soro si akobi re na lo nta si o lara aba to se gadi ogo yo bi owo leni yo bi akobi okunrin re wo leni yo bi akobi obirin re wo leni aba ti so yeye di ayeye yo bi ewo gabo leni yo be last born re wo leni yo bi awon ti me laarin ye wo leni awon to ti bi la koja ro ni soro se o ti ma ba ogbegbe ope be ni akobi ni jesu awon to kege re pada boriyin fun aye ma boriyin fun o ogun alajogbe oni bori re o ogun alajorin ko ni bori omo re ogun alajoje ko ni bori awon ebi ogun alajo jije poko ni bori ebi yi o alajo bi to fe ma ri o ti o fe ma ri omo re loruko jesu olorun yo da se ri afun kere kere omo re ma so rire kere ke omo re oni papo oloyi idajo eni bi kuro lori omo re omo re oni ririn alo ide o omo re ma jeun lo ma jeun yo ogun omo re oni rebete omo re oni fomo ri odo tayin o omo re oni seye laarin awon ti ogo ti koyin si omo re yo di gbajugbaje olorire omo re yo gbere ti o komo odu ile yi yo ri ogolo oke ti olowo mewa ko ni foko lo omo re o idunu ma subu la yo re omo re oni ra bi ti ogede ira ko ni rin awon omo re kan pe pe ayo ni ta omo wa o ore omo re oni je ka so omo re o iganda to le ti ko ni ru omo re faye omo olorun re oni ra won orere o kwa ro yi adiye omo re oni je si ni ile alaye ikan to to simu la bi romu loruko jesu n ta omo re le tọ sọ ọlọrun kó gbélé lọwọ ó rẹ ní gbé ẹtọ ọmọ rẹ fún ẹlòmíràn o ọmọ rẹ ò ní mí sí ẹni tó ọlọrun rán sí ọmọ rẹ ò ní dọmọ inú ọká fún ọ wọn ní gbé agbada àkàrà ọmọ rẹ sórí iná o iyọ kì í dòbu ó yá iyọ ayé ìwà àtọmọ rẹ ò ní dòbu ewu ayé kò ní wúwo àtọmọ rẹ wọn ní gbókò ọmọ káwọn mọlẹ o ẹ sì kì bá bàbá rẹ ṣiṣẹ oko ọmọ tọjú ìwọ náà sẹ ìwọ náà jẹ wọn mọ o ọmọ dẹ máa ṣe fún ọ jẹ o màmá ẹ fọkàn balẹ̀ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí ọyá ọmọ atọ́jú rẹ ọmọ adaṣọrú ọ ọmọ afọ ẹ lóúnjẹ jẹ ọmọ akọlé fún ọ ara mọ́tò fún ọ o agbé ọdẹ bíi ọlá ọmọ rẹ agbé ọdẹ bíi ọlá ọmọ máa transfer owó fún yín umbrella ogo tuta dábò àwọn ọmọ yín nu lẹ́yìn o ọmọ rẹ máa jòkó sí orí àga ògo wà lọ́jọ́ ẹ̀yẹ àtayẹyẹ lórí àwọn ọmọ rẹ wà lọ́jọ́ ayọ̀ lórí ọmọ ibùjòkó rẹ ò ní sọ́fọ́ lọ́jọ́ ìnáwó ọmọ rẹ ibi ayọ̀ tẹ́nìkan òjòkó sí nílé bàbá ọmọ rẹ rí óyá ọmọ rẹ àjòkó síbẹ̀ láàrin lọ́balọ́ba ọmọ rẹ máa jòkó láàrin àwọn aláṣẹ yọrí lórúkọ jẹ́ ìjòkó ọmọ rẹ ò ní sọ́fọ́ ẹ ṣàmì gbogbo ilé ọmọ rẹ ìdọ̀ta yín o joseph jòkó sórí àga àwọn ọba ọmọ rẹ àjòkó sórí àga ọba david fagọ́ sí lórí àga ọba lórúkọ jésù ọmọ rẹ máa rákọ ṣe tó ló máa jòkó sí àga apàṣẹ lórúkọ jésù ọmọ rẹ máa tú àṣẹ pa àga àwọn olówó lélẹ̀ yóò yá ọmọ rẹ àjòkó sí ojú ayé ọmọ rẹ ò ní yẹ mọ̀mọ́ òsì máa ta kanopi ńlá yẹn gan lórí àwọn ọmọ rẹ wàá jẹ yan la lile omo re oka re ma pele lile awon omo re be olorun gbo omo re yi ma transfer 10 million si olojo kan oro yi kere sugbon na re ji omo ma feran re dale omo re ma mu ode lu oba o ayo ni fi omo re logbo logbo iyo ni je otomo tomo oni nu fufu ko ni biru somo re mo fi omo wi omo omo ma toju re dale ogo awon omo re oni wo bye bye aye wa tomo re ma larinrin omo re oni dani kan saye re ibi oni yoju si wa tomo re ire to rorun bi abc yo wole wa tomo re yesu oluwa wa oni yi lojo kokan lawe wa koko adua we ti toni ni wipe oluwa gbogbo pepe adagbe adato ti won tele tori mi oluwa ran agbara re lobe ko lo tu won ka ri wipe ogba titi dago meji la ko to jeun eji ni agbe mi dele agbara
1: iku omo lo le mi kakiri ni 2020 omo 26 years ajo wa ninu le bayin koko o se o de jide o lo fa lo charge phone lodi keji ina wa ninu le wa mo ni kilele to charge na bi o ni ke charge fun sile o de lo to tin wo ball o de lo charge e ko pe 2 minutes o wa lo le ball ye o ko gbe jade ni
2: awon lo gbe jade
1: o ti do ku nibe
2: jesu
1: to wa nbe ina lo pa
3: yeah ina phone
1: ina fan mo sa se mo lo ko bo se gbe bo mo wa wo pe kilo so mo tun wo gbe bo yi mi to ba ko mo mi ti e ni igba ti ma fi noro mo ri pohun ni mo ri kilo se sunday asa gbe kakiri kakiri kakiri won gba lowo mi o sa lo mo sa n gbadura gbadura gbadura
3: abi ya mo kan ma sa mi
2: se won sa mi boyi
3: ni osa ganga aye re aye oni gbo mo lowo re o
2: amen
3: abi won lo sele grandma
1: 2020 lo sele ife baba la bi amon
3: ejoko
1: ko ti jade
3: igba yan ga ti bere abi ya mo
1: e ti bere njo ti mo wa ja sinu ipe yin mo ni wo olorun kire to ti gbe baba yi dide ba ti ma foju ko sunday mo ni mo ni gbagba pelu baba yi mo sha ma gbo mo ma gbo ba ti o wa ti di inu osu karun akobi mi omo 35 years o tun ro se pe mi pe yan na o ku oko e pe mi
3: leyin tagboko
1: be ni
3: ibi
1: o ba ti pe mi mo wa wo yi pe iwo olorun kini gbogbo eleyi bayi mi o ma fe ku omo ninu aye mi mo
3: agbara to so pe won ja ma mo mu omo re ni kokan
2: ni kokan ni kokan
3: o le mo soke o wa lori bed o su taratara chami o aye o ni mu omo re ni kokan o
2: omo
1: mo sa se pe mi lojo yen mo sa de be mo sa pariwa olorun a bi amo o domo ye kele yi doku o mo sa gbadura ye bi 30 minutes mo du ko ma gbe lo lado du won so wi pe o ti ku mo na mo te bi ki choku efe mi ati e sile ati olorun to da mi mo sa bora mi si wo wo lori e ni ti o gbe di body wa nbe mo wa la katale lori mo wa pe mo loluwa ke mi o gbo do doku bi 30 minutes mo sa ti jade
3: yo
1: jalaye
3: lo so be ni ka wi pe o ni mo lori omo
2: o ni mo lori omo o ni mo lori omo o
0: ipade ojo sunday ni ola o se fi sere rara papa fu obi akobi ati akobi funra re atojo Wednesday lati ngbadura fun awon akobi lori afefe ojo Sunday lala ma pare enu church ti made ma pe ororo akobi fe ni kokan ibi kibi ti akobi re ba wari wu ko lo fun pare osu yi bole ni dale mo to wa ni segun atalogun state so fo olokada ko gbe lo si church awon mo pakeye CAC ago mafa ni gbogbo eniyan ti debe wa jeun omo o gbogbo eniyan ti mo wu pe ta ba gbadura akobi agbodo da ore akobi ko wa si je to le fi ranse lori akobi re o bo lorun ba se bukun wa to la se ma se lori akobi wa leni se gbiyanju ki owo re ko wa nbe ibi kibi ti akobi re wa ase kan le ni pe ko lo re ogolo olorun baba alabiya mo o aye lo wa
4: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
0: Abiyamo, a ò ní máa bọ́jọ mọ́.
5: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
6: The time is 6 AM from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
7: Lati ikoni konga agbomobe girege lago mefa idajilu.

0: ojumo o a kojopo awon kokoroyin lo nde se ti gbo yin lati ikanni kanga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ti akale si opopona Laafin Avenue Oluyole Estate Ibadan oye Olorun Adekoke lo niroyin yin ijoba apapo ti fi kan akitiyan won lati se igbawole imo ero jamani ati idokowo seka ile ise rin ni Nigeria pelu afojusun to da lori ipese alumoni ilu ile awon ile ise ohun elo imero ati mimu idagba soke bawon ile ise ibile alukoro ile asoju sofin Tajuddin Abbas lo ti foro lede lori bi are Bola Tinubu ti se seto lati fi aba ofin alase sowo sile asofin agba orilede yi fun aye pataki to ye fawon obirin to nti awon eniyan to ba ni ipe nija ninu igbimo asofin ti ijoba apapo tun ti ti ipinle igbakeji are Kazim Shettima o ti salaye oro lori wipe orilede Nigeria ti koja akoko to lagbara ninu akitiyan atunto oro aje ati wipe ati wa lona ti imuduro sisin idagba soke be lo wa ro awon orilede Nigeria to wa ni oke okun lati satileyin ati iranwo fun ijoba are Bola Tinubu pelu idokowo won ninu orilede yi alakoso lulewa FCT Yesom Wike o ti kede eto lati se ifilole to fi mo lati lewaju ipolongo nilu Abuja ati ipinle Rivers fun atundi ibo atunyan sipo lekan si are Bola Tinubu oludije dupo are nu egbe osulu olowo bowo ADC eni ti se Atiku Abubakar lo ti buwolu igbimo ipolongo egbe osulu na ati igbimo alamojuto ipolongo are eyi lopin akojopo awon kokoro yin fun towuro toni oye Olorun Adegoke loniroyin yin e seun te n gbo wa Olorun yo boko fun yin e ku ojumo
1: Kukabuni ukwaye ndata likiri chumon panyi West Radio 89.3 FM Kanga agbemagbe

Yes, it is. So, emi mo ilu kan o. Ilu ti mo nso yi, ilu arire mose, oni won pe. Hey, eyo yo aba mi lo si ilu arire mose. Igana la gba debe o. Oya o fere ike. O direre mu po bale si ilu arire mose. Ha! Mi mo se denu lo ye, ni mo ti mo wi pe eku o ke bi eku. Eye o ke bi eye koda omo eyan ko form bi omo eyan mo on gbogbo lo le kokoko bi ojo eja ha bi eyan ba duri ahun bo ba de ilu ti won so yi koni mo gba to mi o mo bo loju e tori ba meji ko o won wa lo wa won o wa won de oba won o ba won mo tun rin sa won de for now for sure won mo tori isoko wale ni ilu arire mose ade won ti balokun o en ko yi ara orokun ara oradie on gbogbo kan ta ti e wa le kokoko bi oju eja ni ha ilu yi ni apele kan ti won pe ele fe mo emi na o so fun yin se bibi igan won pe ni ilu olola ilu igan ni won pe ni ilu ti san fun wara ati foyin eyin ko yi apele ti won pe ilu igan gan ni ohun t'Olorun fi seda won ni ilana lati mo gbe aye ni irorun komo de atagba ko ba le mo gbado de ranu sugar pimbania pele oruko ni t'Olorun fi se da won sinu oro bi won se pe ni ilu olola

0: first day ti aare America wa nsoro no ni Nigerian president wa nsoro
1: only Nigeria na be giant of Africa
0: ewe ka ko yen le baba oro yen wu wa le so to ni wakati meta
1: abishorodo
0: ji ati ha iwaju e ti so nu ba se nsoro
1: ke lo be ko
0: ayin na ni aye bo Nigeria na ni awon den yo si awon den fisipo na ni wanti yo ji be je wanti yo ha I be je
1: abishorodo
0: bi mo je nsoro baba iyen to ba je pe are lo fe wa soro fun ara e to ba je pe igba keji are lo ma soro ni o ya tan ojo meta la to le soro to ba je pe minister ni bi ojo merin wa to fun laye ko sempe ah guy lo soro lowo ani pe are wa nbe lojo yen ni first day tuesday yen la are o ba ti soro sugba are o lo
1: are o lo ka
0: are o lo on lo fa to fi sun eje si ojo keta thursday not even wednesday thursday se amo won ijuju to wa nbe nkan meji se nigeria o ala oko ni pe ibi ti won tin se ipade yen lowo olotu le gesi andy boham o los america to america ni headquarters un wa new york are le france Emmanuel Macron o na lo si New York America lati lo si ipago awon are ati olotu ri de kakiri agbalaye koko ni wi pe e lo kiyan le e de lo kinle o fi ile se le o ba bo se ma da fa awon ti e lo eyin sun en napa en ji lole de ti e ni le onle e jo se isu won ti ju ni e se baale le to ba mo ise nse so le se yen opolopo are to be time na ran se le de ti won won pa re de ti won wa won se ke to fe se won de para iye yo a mo wi pe ni akoko ti won se kini yen lowo orisisi ipade lo ma nlo legbebe Nigeria go nja fitafita pe kan se pade pelu Trump bela be Trump ge kini yen ni won se ni be ara nkan to fi ni pe are o lomo ara nkan tan so niyan awon kan ni pe won dro de are tori pe owo kini kan ko sowo kini kan ti won ba nu account are ni 1990 bo si wo to si wo bi lati 1988 bo bi 1992 won la ara e na won wa to bo bi ade won kan loruko Nigeria iyen minister for solid minerals Dele Alake oni pe igba ti won value ti won se odi won won lu money ki se bo bi okuta kankan mẹrin to ba ni ile Nigeria pe o n lo si bi $700 billion agbọsọgbanu owo niyen ta wa de ti gbọ tẹtẹlẹ pe ara nkan tẹmọ kẹsẹ n ṣe girigiri mọ Nigeria nbẹ yẹn ni pe wọn fẹ ganu si epo wọn dẹ fẹ ganu si ọmọ alumọ niyen wọn ni Dele Alake ti tọbọ bi lorukọ Nigeria pe kamẹrika maa bọ kan wa ganu si ọmọ alumọ ni ilẹ wa àánú Mr. Stephen ṣe mi torí gbogbo ọ̀nà lu wọn wátẹ́wọ́tẹ́wọ́ yìí se wa ra awon to n fi ama kankan to fi n fo kiri yen ti n ba ri won kiri yen ma n bi mi inu tori wipe won ma n balẹ je won ma n lo mercury lati se awon ise to n se mercury re ma n balẹ je ni o ma n bomi je balẹ je tebe ni le gbin kankan mo lori e sugbon legbe nkan ti o wa ninu isale ebe yen gangan won ti bere si ni wa kankan kan o ti mo so ye yin mo ti ri awon mining sites to je pe igba to ma fi gbẹji o gaju koko wa osun lo awon to n wonu ho kakiri won ti ti to won ti se idakanu mewa nkan to wa le America ni machine won tan ba da inu de ibi kan won a gba gbogbo egbe yanyan won a jẹran nkan to je pe awon lori ka ma wa funra wa ka ma fi se ohun ni orilede wa o ba di pe awon lo ma wa awon ayo ti wa le wa lowo
1: kí ni ṣe wá nàìjíríà
0: yìí ọrọ wa òye
1: mi àti àyà ọmọ akoti létà báyìí
0: àṣẹṣẹ àti ìyẹn àwọn iná yẹn mọ bàbá kó tó bá rújú ń bẹ ni pé ní àkókò tí kìíní yìí ń ṣẹlẹ tá à ń tọwọ́ bọ̀ pé èyí náà ni àkókò tí ẹjọ́ kan ń ṣẹlẹ̀ lamẹ́ríkà lórí ààrẹ ṣe báyìí rẹ̀ ṣe báyìí ní ilẹ̀ amẹ́ríkà ní ọdún 1988 sí 1992 àwọn iléeṣẹ́ ìjọba amẹ́ríkà FBI ti DEA FBI yẹn níbi federal police wọn DEA ní irúfẹ́ NDLEA tiwa àwọn gan ló ń sọ nílé ẹjọ́.

Ogbodo ma ko gbogbo eniyan mara. Emi mo fe je ka fi irin ajo awon to ti sori re ninu oko owo. Mo ma fe je ka fi kogbon ni. Ko si bi yan o si fe je oloko owo. To ni ni dojuko tabi ila koja. To ni ni awon fa kaja. Bo sa dubo gan o ni. Bo si nu oja gan e mo ni itahun sira yin. Sugbon bo niyan se mo se suru lati si asiyori. Inu oko owo to fi je wi pe oko owo ri o din nla ma fe je ka fi oro ya yi ka fi si ari kogbon won se be ri oko owo to se din nla ko ma ro pe olorun oni miracle ni o looto olorun ma se miracle ama igbiyanju ati itara ti e gangan yo je ki okowo na din nla.

0: Rara, full last wife missing Yaluma Bambe. So little to your core about four. I was one and more yet on Rinne, while it in Bay. Cassini can little, Papa Fellow Wobbe, Oja Tuner, and be a one erani, no man lay. He said, Nicolo de Miloco was man so jolla. So when you know, Kiki, tell me, no man, this are young by ye, Mufi Berry Oja. So old Brito Mamuko will not fair, did you not fair soon? Tio fe joko soju kan kekere to ni yen fi bere oja ma do igba to ba to po amoran ti mo ni fun awon omo isin ni pe Nigeria da ta gudo wi kan yoku eni ti o ba bere oja lakoko ta wa yi ni si ti o ba ni to bi 300 aluwon ni taja won fe ta o ses won fe ta retain so iru eni be ko ni kankan se o bere lati bi kan. Start from somewhere so that Ali Dinella. So ma wo ila koja yen ma o pe yo bo pe a shop mi ko ma si kankan be won le bu ele ni pe ko si kankan be igba temi nso yin na mi na ma fi nylon bata ma ti bonu tray ni gba yen ti ma ti bonu tray tan ma tun mu awon apoti mo fi pale mo yen ma tun ko bonu re so aarin le te ba wo yen yi se bata lo wa nbe awon itare nikan ni bata teri yen. So ngba ti mo de ri ko gbo epon die die o de nko ke lo nko ke lo le ni glory be to God bi tolorun de fe kin de wo de be mo de o pe bere lo de tun mu mi tesi waju so ta ina ba dide te wo pe ah owo yi kere e je fi bere o se rise lo ba fe ta o le pe ilarin lo fi bere lati ilarin yo bo si laje apo lati laje apo yo bo si apo kan lati be lo adi meji adi meta adi merin nigba to ba mo kan to nse a fi aye ki tete poro ojo o to ba tu ti fi afi aye kun nigba ti o ti to lati ni to tu ti fi afi aye kun o ni sun o de ni tesi waju
1: e se ba mu daruko yin lekan
0: si oruko mi lekan si ni si soluwa to yin fada e o
2: oro le ti gbo lati yenu arabirin o a fi aye ki ku oro ojo nkan kan ti mo fe die ka dimu nipa oro ti iya yi baba so ni pe won bere okowo pelu owo ti won ko si won lo ni tan ba kowo fun elomi pe ba n toju owo yi o aida ko lo fi owo n ko fi ra so ko fi ra bata tabi ko fi ra nje owo kekere oni iya e fi bere okowo won owo tan ko si won lowo eni iya e fi bere okowo won owo tan ko si won na lowo eyi to ye ko fi kun oja re ko fi ma si dada ko fi ru gogo si ise lo fini ah je n sare fi raso ya lagbaja na je n fi raso oku kini kan je n fi raso na wo lagbaja na to fi na owo lowo wa wo la nigba to wa pada yo te pada yo ninu okowo yin e ri pe ko ni je koko owo yin o po si yo tun yin wale ne mo ki gbogbo eyin te n gbo wa patapata ni aro toni Adewumi Kasim ori owo re lati ni garage o lanfani lati darapo mo wa lori ayelukara ejo e mo binu a ni le gbe ipe kankan ari call oyin o amọ akoko n oko wa ni papa mora lagbara olohun ni ojo mejo oko tin je tolohun alaye agbe ipe yin boye ni ni nkankan te fe ba wa so abi wo na fe je ki n ka wa fi oro wa yin ni enu wo o le kan si mi lori ero ba re ni soro mi 0810423164 le kan si 0810423164 boya wo na eni nkankan te fe ba wa so be se bere okowo yin ka won eyan na tun fi kogbon e le kan si wa lagbara olohun ni ojo mejo ire ati ayo bayi eni a fi pade o awon oga mi ti fe bere lati ka iroyin e se o te n gbo wa.

Eka san o. A kojọpọ iroyin agbaye lo nde se ti gbọ yin lati ikanni Konga gbọn magbe. Wells Radio 89.3 FM ti akale si opopona Laafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. Oye, Olorun Adegoke lo ni iroyin yin. Saju egun awon koko to wa ninu iroyin na. Tinubu wipe irubo Nigeria o ti dopin akoko gbadun ojo eleyi to dara o wa ni iwaju ijoba ipinle Oyo gbe owo eleyi to to billion 2 naira jade lati seranwo leka itoju ilera fun awon ara ilu ti won ori owo rori ojo aroro da lagbara lo ti fa ekun omi eleyi ti nfo omi yale ni apa iwo orun ilu Libya olori ijoba won se pase fun ise edola Iran n ba orilede America ni idunadura lati se atunse ona ikojo ori omi Hormuz laarin ojo meje ninu iroyin re idaraya ni agbaye awon iko egbe agbabolu ti npe fun amaran ofin lori igba mabinu nipa esun eleyi ti won fi kan iko egbe agbabolu Man City ni bayi egbo iroyin na lekun rere Ara Bola Tinubu ti fi da awon omo orilede Nigeria loju wipe orilede yi ti wa lori ilana eleeto to pelu ikede wipe orilede yi ti pari irubo re ati wipe alaafia ati idagba soke o ti pada sipo Tinubu se ifidani loju ohun ninu oro to waye latodo alukore ile asoju sofin Tajuddeen Abbas nibi ipade adura pataki ti ayeye ayajo ominira odun 1470 orilede Nigeria eleyi ti adura ohun to waye ni masalasi nla to wa nilu Abuja lanu odi yi Tajuddeen eni to soju are nibi ayeye na loro awon omo orilede Nigeria lati ma so ireti nu pelu ilakoja ati ohun ti orilede yin koju lowo yi ati wipe gbogbo irubo na yo bere sini se eso rere fun Nigeria are wa fidi emule wipe awon omo orilede yi won ri idojuko looto o sugbon ayajo ominira odun 1470 torilede yi o safihan idagbasoke ifarada to fi mo awon ti aseyori eleyi to se pataki Ijoba ipinle Oyo ti gbe owo toto billion 2 naira jade labe to Seva lati seranwo fun itoju ilera awon ara ilu ti ko ri owo rori jake jado ipinle yi alakoso fun eto ilera ipinle yi eni ti se dokita Oluwa Seri Imi Ajetunmo bi lo salaye oro ni akoko to n soro nibe ipade awon toro kan ati alabasepo eyi to waye nilu Ibadan nibe lo ti toka si bi igbese na bo ti se n foju sun awon ara ilu to n dojuko isoro kan tabi omiran eyi ti ko je ki won le lanfani si itoju ilera to peye nitori aisi owo lowo won o wa salaye oro lori bi adojutofo ilera na bi o se fun awon eniyan ohun ni aye si itoju ilera lawon gbangan toju ilera pelu atenumo pataki igbese na to ni se pelu aridaje wipe ko si eniyan kankan ile itan yo sile ninu oro to ni se pelu ba tin gba itoju ilera to peye Ajo to n ri si oro idanwo asewole eko giga jambu na ti salaye oro lori bi won ti se bere idasi eleyi to ye pelu awon ajo ti n gba won lalejo lati satunse awon kudiekudie eleyi to ba wa ninu eto gbaniwole sile eko giga won ti CAPS ajo naa foro lede lanu ode yi nigba ti won fi to awon ile eko giga leti to fi mo awon olujoko se danwo won ati awon toro kan wipe eto CAPS ohun ko ni sise fun igba die Enu ate jade latodo adele oludari fun idasi oro ilu Fabian Benjamin ajo jambu salaye oro lori bi idiwo na bo ti se bere lati ana ode yi to si waye latari awon isuru ero pelu oju opo to n seto re ninu ate jade ohun ajo na safihan abamo won lori ohun ti igbese na ti dale latari idilowo to ti waye be ni won wa se ifidaniloju fun gbogbo awon toro kan wipe awon ti n sise laitete lati ri wipe awon yoju gbogbo isoro na laipe ojo ojo aroro da lagbara to fa ekun omi eleyi ti n fo omi yale ni tibutoro awon ilu to wa ni iwo orun ilu Libya lowo alemo oru ojo eti jimo eyi to fa ti gbogbo opo ina fi ja ti omi si n san to gbe awon ara ilu sinu ere omi ti n san ohun
alakoso lori ijoba ilu na Abdulhamid Obeba lo pase fun awon alase lati gbe igbese loju ese lo si awon agbegbe toro kan fun esi to ba ye foran ati awon aworan tin ka kiri lori ayelujara lo safihan bi awon eniyan won pe won tin ha sinu oko to fi mo awon eniyan tan gbianju lati sa asala fun iru omi erefo ile tin san bo awon eko alaabo ni agbegbe bani wole ede lapa gusu Tripoli won sise lati tu awon eniyan to ha monu oko sile papa julo awon ti omi ohun to tin wo lo di baba ati wipe ohun wa tin moju to bi nkan tin lo wa yi pelu ase to pa fun pe ki won pale gbogbo oju popo mo ki won si da ina pada sipo to fi mo omi mumu ati ero bare eni soro gege bi ate jade le itan fi lede bakana awon alase won ko ti fi di e mule wipe enikeni ba isele ohun lo alakoso fun idasi oro okere ilu Iran Abbas Araghchi lo ti wipe orilede ohun ti daba idunadura pelu orilede America eyi ti o ri si atunse ona ikojo ori omi Hormuz laarin ose kan Araghchi soro fawon akoroyin jopo nibi ipade apero ajo sokan agbaye UN to waye nilu New York lori wipe igbese be le waye bi awon ilana to ye ati igbese to wa nle bo ba je ti tele bo ti to ati bo ti ye pelu alaye re nipa bi gbogbo eto na bo ti se wa ninu iwe adehun ti won buwo lo ninu osu kefa ni akoko ti won bi le re ohun ti Iran fe fi sile fun igbese ohun ko le sese asoju orilede America kan foro lede lori ijiroro eleeti tin waye laarin awon ti won ti fi se oludunadura larina to fi mo oro to ni se pelu ohun ijagun nuclear bo tile je pe orilede America ko ti fesi si abana iroyin Wall Street ti gbe wipe are orilede America Donald Trump o ko jale lori aba idunadura ohun ise imo ero gba lode AI le tan pe ni OpenAI lo ti jeri si wipe awon ti se ikilo fun ogunlogo awon ile ise lagbaye wipe o se se ko je wipe awon ti awon seda fun imo ati se opolo lati mo je riri mulo fun iranwo omoniyan ile tan pe ni AI bot won ni o le ti towo bo oju opo awon lona ti ko ye AI ohun ni won po ngbiyanju lati ri alaye ati iroyin gba latodo ijoba ile eko giga fasiti ajo ilu to nti awon ajo miran to fi mo ajo sec gege bi ile ise na ti se foro ohun lede alaye na lo waye leyin ti olori ijoba ilu Australia Anthony Albanese to kede wipe ile ise OpenAI ohun ti rufin ohun to ni se pelu ohun ti o ye ni gbangba lori eto lera ilu ijoba ohun lati inu osu kejo oni iberu bojo tin roke nilu lori ewu to sese ko waye latari ipa ero gbalodi ohun to ba fi le je wipe o koja akoso omoniyan ninu iroyin re idaraya ni agbaye awon iko egbe agbabolu DJ Premier League ti n wa amoran olofin nipa owo gba mabinu leyin ti won ri wipe iko egbe agbabolu Manchester City ti rufin to poju eleyi to 5.5 niye lori ofin ati ilana to ro mo oro owo eyi ti ajelere bolu alafesegba Premier League ti fi kan won igbese ibawe iko egbe agbabolu naa ko ti je kikede sita sugbon lara abajade re o sese ko je mimu adiku ba ame won be na ni o tun le je yiyo won lati mo le kopa ninu dije Premier League tabi sisan owo otaran eleyi to po ile ise iroyin ile idaraya BBC won gbe iroyin jade nipa ohun ti won gbo lori wipe iko egbe agbabolu na won sepe to nti pe ejo ko temi lorun iroyin to ni se pelu wipe egbe agbabolu City je bi ohun on lo waye latodo ile ise iroyin lere idaraya The Athletics eye to waye leyin isele to ti isele ninu osu keje odun 2023 tori si iwadi odun merin gbako ati igbejo osu 22 ikede kankan ko ti yade latodo Premier League won se ko lati soro lori iroyin na eyi lopin akojopo iroyin agbaye fun ti osan oni sugbon ki n to ma lo egbon awon koko to wa ninu iroyin na lekan si
Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti fi dáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lójú wípé orílẹ̀-èdè yìí ti wà lórí ìlànà tó tọ́ pẹ̀lú ìkéde wípé orílẹ̀-èdè yìí ti parí ìrúbọ rẹ̀ àti wípé àlàáfíà àti ìdàgbàsókè ti padà bọ́ sípò. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gbé owó tó tó bílíọ̀nù 2 náírà jáde lábẹ́ ètò SIVA láti ṣèrànwọ́ fún ìtọ́jú ìlera àwọn ará ìlú, eléyìí tí wọn ò rí ọwọ́ rọ̀ rí jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. Ojo arorọda alagbara fa ẹkun omi olomi yale ni tibuturu awọn ilu to wa ni apa iwo orun ilu Libya lọwọ alemo oru ọjọ eti jima eyi to fa ti gbogbo opo ina to fi ja ti omi si n san gburu to gbe awọn ara ilu sinu ere omi ti n san un. Alákòóso fún ìdásí ọ̀rọ̀ òkèrè tìlú Iran Abbas Araghchi ló ti wípé orílẹ̀-èdè ọ̀hún ti dábàá ìdúnàdúrà pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà èyí tí yóò rí sí àtúnṣe ọ̀nà ìkọjá orí omi Hormuz láàrin ọ̀sẹ̀ kan péré. Nínú ìròyìn eré ìdárayá àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti ìdíje Premier League ni wọ́n ti ń wá àmọ̀ràn olófin nípa owó gba àmọ́bínú lẹ́yìn tí wọ́n rí wípé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City rú òfin tó pọ̀ púpọ̀ eléyìí tó tó 65% níye lórí òfin àti ìlànà tán fi lélẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó èyí tí àjọ eléré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá Premier League ti fi kàn wọ́n. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní. Àkójọpọ̀ tó ń ti àtúntẹ̀ ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kúnlé Olówú. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893. Bákan náà ẹ bá wa nífẹ̀ẹ́ kẹ́ ẹ sì bá wa pin káàkiri lójú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.welshradio893.com fún àwọn ìròyìn tó bá ṣojú yín tẹ fẹ́ kàn sí wa lórí ẹ kàn sínú kulu ìkọ́ròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 091-6893-2000. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa ọ̀ Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Ẹ kú kalẹ̀.

0: Ale fun wa so that wa tun goke si mo ko ton ba ni 3 points yen sin o ma bo si fourth or fifth position be yen so he shooting stars ma kon je kini wa dun kon fun wa ni very sweet weekend so kon ja we olubori ni worry ni kon de mu kon ma je ka worry rara kon fun wa 3 points gbogbo ale rorun sun bo Monday
1: oya idagbere fawon ti wa
0: eyin temi e segun tete te gbo wa ti te fi gbo wa ni role losun eni koni do un te ma na o le lori o policy lo kin ile kon sin pe o dabo
1: ya won ni ke lowo ri be lo mu 3 point wa eyin temi te ti gbo mi losan teni gbo yin ni mo ki eyin te pe wole Sunday ololufe wa Mr. Sunday mo ki yin e se gan eyin te fe pe te lanfa ni lati pe wole gbogbo yin pata mo ki oruko temi o yi pada Raymond tanatana o dabo.

0: ita kuma ya.
1: So masu sauraro, da fatan kuna jin dadin sautin namu. A yammaci ta yau dai muna so mu dan yi wasa da juna, mu kuma nishadantar da juna. Muna so mu yi dubi sakanin mawakan mu na arewa. Na dai zaro mutane uku sakanin Adogonja da Auta MG da kuma Hamisu Breaker. Wanne ne kafi kauna? Mun san dai dukansu in yazo wakan soyayya suna yi. Idan ka kira dai zaka iya gaya mana, ko idan kuka kira zaku iya gaya mana dalilin da yasa ka fi son daya daga cikin su. Zan sake sakanin Adogonja da Auta MG da Hamisu Breaker, wa yafi burge ka, wa kafi kauna a cikin su? Shine maudu'i ya wasan da muna so mu yi a yammaci ta yau. Kuma zan yi ta nishadantar da mu da wakokin su, kuma zaka iya gaya mana wani waka a cikin su wanda ka zaba, wane ne wakan shi yafi burge ka, wanda ka fi ji dadin wakan sa, zaka iya gaya mana wakan wanda ka fi so. Za ku iya kiran layin mu a studio akan 0918 93 1 00 00. Zan sake nana ta, 0918 93 1 00 00, ko kuma 0918 93 1 00 00, ko kuma 0918 93 1 00 00. Dan sake nana ta, 0918 93 1 00 00. A sakanin Adogonja da Auta MG da Hamisu Breaker, wanne yafi burge ka a cikin su uku?

Na biyun shi ne Auta MG. Auta MG kamar yadda muka sani shi ma mawaki ne a masana'antar fina-finai ta Hausa wato Kannywood. Ya shahara kuma fitacce ne a masana'antar yin wakokin soyayya sosai. Ya fice a wata waka da ya yi mai suna Baba a yi mini aure, kuma ya fara wakokin sa ne yana tun a shekara ta 2022 da ya fara wakokin sa. Ya yi karatun primary da secondary a garin Kaduna, daga baya ya ci gaba da waka daga wakokin har yanzu. Jarumin kuma ya an haife sa ne a garin Kaduna, wato an haife shi a garin Kaduna, shi a Auta MG an haife sa ne a jihar Kaduna a cikin garin birnin Zaria. Kuma asalin sunansa shine Zahardin Jibril. Zahardin Jibril shine asalin sunansa, amma wanda aka fi sanin sa da shi shine Auta MG. To bari mu dan ji daya daga cikin wakokin Auta MG.

Masu sauraro, idan kuna sauraro har yanzu, za ku iya kira ku gaya mana wani mawaki ne ya fi burge ku tsakanin Ado Gwanja, Auta MG da kuma Amisu Breaker. Mun yi dubi, na karanto mana dan kalila daga cikin tarihin Ado Gwanja da kuma na Auta MG. Sai yanzu bari za mu shiga tarihin shi Amisu Breaker. Amisu, wanda aka fi sani da Amisu Breaker, asalin sunansa shine Amisu Said Yusuf, kuma an fi sanin sa ne da Amisu Breaker. Ya soma asalin waka a salon rawa ne da ake kira da breaking dance tun a baya, kafin a san shi a matsayin mawaki. Shahararren mawakin Hausa ne na musamman ta fannin wakokin soyayya, wanda su ne ya shahara. Kuma shi Amisu an haife sa ne a shekara ta 1982, an haife sa ne a jihar Kano.

0: Ga har yanzu dai masu sauraro za ku iya kira mu akan 0-1-6-8-3-1-0-0 ko kuma akan 0-1-5-3-3-4-3-3 har yanzu muna da kira. Hello?
1: Assalamu alaikum.
0: Alaikum assalam, barka dai, da wa muke magana?
1: Suna magana da Faruk.
0: Faruk daga ina, kaɗan yi nisa da rediyon ka Faruk.
1: A garin Ibadan.
0: A wani gefe a Ibadan?
1: Moji.
0: To Faruk, a wanne mawaki a cikin guda uku nan ya fi kwanta maka a rai?
1: To gaskiya mawakin da kwanta na a rai lamba ɗin shi ne Auta MG.
0: Auta MG, wani wakan Auta MG ne ya kwanta maka?
1: To wakan da ta kwanta mana a cikin wakan Auta MG ita ce wadda ya ke yi ɓarai.
0: Eh?
1: Hello?
0: Naji.
1: Kana jiya?
0: Eh.
1: Wakan da ta kwanta mana da ita ce wadda ya yi suna
0: kaɗan yi nisa da rediyon ka.

0: loko se azome ya ise se nkan to mi ni pe asiko awe o ti koja but o de ti koja e a ma je a ma mu ti se ma fi yo tuwo ati miyan ati fura de no no loko ti ara ta ma ma kan gba yen ijo won kan igba ti mo de west ti mo ko wa si ile yoruba
1: yes ma
0: ni school we se ni primary school yen mi je de se ke ta o de yin se njo yi ni yoruba ko mo se njo yi o sa no ma re ni re ni so ta de ma pe na Ebu di bo gel. Ta ba de wa si ilu wa ngba yen. Ta ma ma wo won. No ma wo ya an fe so Yoruba se won. Ibo. Ta ma ma wo. An no ma wo. But ta ba de wa de odo awon ore wa lohun pe awon arugo odo wa. Sherin ta ba won soro nipa awon arugo.
1: Yes ma.
0: O da pe ngba yen. Ijebu ni gbogbo won wa. Ah, ki n saba ri arugbo ni ile Osa.
1: Eh.
0: To pa ki. Ya bi o mo idi e. Ma wa ma so fa won ore ni pe ye te ba ri awon arugbo to wa nlu wo to oju won bayi o ma n deru bayi. O ma ni e. Ki la. Gbogbo ide adugbo wa ko sa arugbo nbe. Ni wo ya to ko won jade ni sha o. Ko sa arugbo nbe. Ki se.
1: Oh, gosh, grandma, ma. O se pataki.
0: E ri e kokon don se nse bi o tun yato si torun yen. Gbogbo bo te te ri ni ti odo yin bi e tun ri ni bi emi.
1: Afadu be se tun so pe ko da tun dawo ile na tun o se ni kaye fi pe
0: owo ba o.
1: Mama ni owo te te fi dawo te fi lo si ilu oyibo. Ite de nsise clerk. E de ri pe tu owo jo fun rara yin ki se pe boya won bi lo ba yin tu jo
0: leyin gba ti mo ti resign ni owo yen wa ni bank
1: se
0: mo de
1: se no ni na kuna
0: baba mi lo lo mu mi lo sile
1: oto ni pe ko mu yin lo oto ni pe ke focus lati ri daju pe fi owo si be owo yen de tu wa wulo fun yin at least gba te lo si ilu oyibo o sa ni awon eko te ko nibe na te tu sise ke to wa le e kere ko dele
0: ni asiko ogun yen civil war
1: yes ma
0: ogun yen be ni civil something mo wa lohun gba yen la won ore mi awon to wa ni fun wa lati France
1: yes ma
0: no wa ba mi do ni won na won ti soro mi fun parents won won se na kan pa yan ni Nigeria o pe won fe ke lo si Nigeria pe ke wa sodo won
1: ni France
0: eh pe lawon pe awon obi won de ti gba mo le mi ni first born emi la ko bi ero ni a ti pojo fun baba mi nikan si o so emi a fe pada so ikan lati France na tun wa ba mi pe se mo fe pada si Nigeria mo ni mo fe pada mo fe pada e de wo titi baba de fi ku won fe ya wo emi yawo won ku 1960 awon de ku 2000
1: adupe lowo Olorun ni ju gbogbo e lo ope loye
0: ope
1: ope loye
0: ope pelu emi ye pe mo ile wa laye
1: beni
0: ati ati 3 plus
1: 83 plus can you see ope loye olorun e de pe fun wa
0: amen
1: e pe fun wa olorun atun bo ba wa lore mi ilera pipe le ma fi dogba labaro olorun e fi so dogba amen
0: jesus awon ti yin si re
1: amen
0: ba da won mo si
1: amen
0: gbogbo e lo abu olorun
1: amen
0: abu ah ko sabo nsin
1: ko sabo mo
0: ko sabo igba yen je ko mo do mefa tama ha mi lo ra ti bi wa nbe yen lo ra to hun wa nbe yen
1: e de ma dani kan lo
0: ma dani kan any time afiti
1: pe pe a mo mo mo kan wa mi kan
0: to ma mo mo kan ko si o ah gbogbo e o kan mo kan gbadura pe iwo olohun
1: olohun a ba ba yi gbogbo e pada si rere
0: gbogbo ayi o
1: agbara olohun olohun a ba yi oju wa de lo ma se oju emi wa ni oju emi wa lo ma se ogbogbo bo wa dero
0: agbara olohun
1: ogbogbo wa
0: dero
1: e se ma e se
0: ori
1: e se o amo lore o ka to pari ati ka se eto le die die ka to pari mo fe ke gba awon omo wa isin ni moran e ba ti gba won ni moran ton awon obi na e ma yo won soto e gba awon obi na ni moro ati orilede wa lapapo a fe gbohun awon agba
0: e ti ma koko so omi ti papa mi because I feel one kekere that one is primary one but honesty is the best for this bo ma se so ni e dede oyibo so kani won so dede yoruba fun wa ngba yen gbe amba akan ni honesty is the best for this ko ye mi ngba yen but mo sha ranti oro yen titi mo fura mo nkan so n pe ni honesty ati policy papa sherry motor school wa
1: yes ma
0: only honesty and policy the primary school
1: okay ma
0: St. Luke St. Luke's sherry ti a lady latin ni ti won
1: okay ma
0: latin yen ni ora et labora ora yen o mi pe pray so yen no mo saju pray and work we go what say work and pray ora she kwe mejeje no you pray and don't be lazy the honesty is the best policy then e te me kan de fe ku be fi kun na ni pe ka de ru olorun in anything we do oro bibeli only as you want other people to do unto you do also to them in like manners ku se to ma fe ko ma je on de kan na so we no ma jayan kankan
1: ni ni kan na
0: ko se to ma fe ko ma bu ohun ko ma ro ibi so wa nkan to ba fe ki elomi se fun e ma se fe elomi the what you can do to play a being kita se what you can do to help gbogbo wa e ba se wa e a ni lo iranlowo ara wa so olorun ti ri pe enikan se se o de se da oko ati yawo de ki da nkan se awon mo wa nbe awon dadugo wa nbe a ni lo ara wa ni ipe ka ma bu jara wa le kona ka ma fora wa le ti ka ma se nkan so in fact e wa te ti wo oro bibeli do unto others mi mo bi to wa nu pe mo mo gospel as you want
1: that's to do unto you
0: do also to them so abibe nko
1: beni ma
0: pray watch laziness is not part of faith
1: yokuru
0: and to be lazy so no bibeli awon to ni awon iwa rere kan a ri gbogbo ewo David
1: ati won sawo ko se
0: David Solomon won se awon to yole sere to ba yole ko wa ye ali ko wa ye ali ko mo nkan kan
1: kori ile aye wa
0: kori ile aye wa ole so olorun gbogbo wa na de olorun fun ni ebu kankan talent ka ma ba ara wa je ka ma bu ni won ka ma pa yan aba ka ma pe pa ni fun obi si o lana ya kan mo ni o aje kini kan omo e de pa se ti to pe iya de ti jaje ta lo fun eni ase lati pa omo yen sin se o ro ko o n abi
1: gogo
0: en to ye ko gbadura fun
1: ko yi pada
0: ko de mu lo so hospital abi ko toju e ko lohun ko saanu wa ko gba wa o
1: amen
0: den omo won se se ri obi mi papa obi se obi to de ko so e ko o ni ran fun mo so awon obi papa ni se se awon obi so iba ti yan ba de se ko gbero odun ko de fi gbogbo itoku sowo Olorun ibe ti mo le se re o jo iwo na ba mi se to ku o nko te mo de nfe ko be Olorun this is what I want especially for the children
1: yes ma
0: ko se wahala mo
1: e se gbama e se ma imoran mo fe ke gba won ijoba na ni moran sugbon ke to gba won ni moran mo ran ti nkankan ke so ngba te salaye oro pe bo ti je pe e sese pari ile eko grammar ni e koko lo sise odun meji nibi kan ke tun to wa lo si university ni Unilag gbogbo gba yen iwe ise gan ti jade ta ibi te ti ma lo sise sugbon ri pe ni isin gan eni to ti ka university gan tan ile eko giga ko ti ri ise dipo dipo eni to sese se secondary school tan to ta ba fi we ti asiko yen a ri pe ko jora won ko jora won e mo wa fe ta ba wo gbogbo yen bo se nlo ni isin yi bi pe awon mo nkawe won ri se gbogbo omo gbogbo yi lotun lo si gbogbo bi gbogbo e sa se nlo yi
0: seri ngba ti
1: ma nkan te ro pe fe so si ke wa tu wa fi gba awon ijoba
0: seri ngba ti mo fe kuro ni mines
1: yes ma
0: won ri letter won ni ijoba apapo lo ni mines ibi ti mo de nlo na ijoba papo lo ni pe ke ma resign emi ni mo fe resign won ti ke ma resign pe tin ba te se tan ni ile eko bi ka ti mo nlo pe mo ti mo ti mo ba fe kin tun pada sodo won lati ma sise mo ni mi o gba kini kan kini o tun se eh ngba yen se holiday e kan lodun ni won ni tin ba ti ni holiday bayi some holiday bi kini ke ma bo lodo won ki wa sise wa tun ma gbowo mi ro kon se ru e mo se so gbogbo igba yen wi ise wa bo so o de owo ebi bi ki se ti joba wa yo o su emi gbogbo nkan to nsele nsin yi o su mi so seri ki se se awa ati olukaluku lo ni ere okan
1: a ma gbadura fun won na
0: ere okan then yato seyin papa a tun gbadura sọlọ ko yi wa pada ati olori o ati talaka gbogbo patapata change of heart
1: amen
0: o la nilo ta ba fi nkan yin se bi kan kini burglary proof yi ko ma se ngba kan pe ile ku ni kan soso pako ti window ti ile koko si abi ngba ta fi wa ni just ko si nkan kan a kan ti de ku yin na ni igbe mi e pa e gbagba ti ti le ku
1: abode wa
0: o le oni wole yin se pa wo ti e gbe ni bi ya ri pe ni saturday bi lo titi but ohun yen ko so le but ese de yan run lo titi to ba se ro ma ja ba gbigba lowo e abi mo puro
1: mo ta le so ma
0: ngba yen ti owo yin ba bo ko ye no e nlo ni titi owo yin bo e won ta mo pa pa uwe do ja bo yin uwe do ja bo yin e kan de e se o na go de o ha nkan ti se ato
1: olorun a ba wa yi ta pada
0: mi oluwa ni gbogbo yan de people jesu o na reti pa ni de ba jesu ọmọ kan báyìí wọn ní IQ ẹ ó ga gan wọn ní ó ríran wípé Jésù máa dé nígbà báyìí wọn ní àmì ó bíbélì sọ ó ní àfi tí Jésù bá fa bíbọ ẹ ko fa se to pe ka won to ma se gbe ko ma wa po ju abi abi ya de se nkan ti mo
1: yes ma
0: abi to ba fa bi po e to ba eh to fa se ndi e ko tete ma bo so that awon to ma se gbe oni po alabo de se ye yin si
1: nkan te so na nkan te so mo gbadun nkan te so mo gbon yin dada mo gbon yin yeke yeke
0: mo ko ya do ta ma de ba ba ni ki Jesu ko ma pe mo ko te te ma bo de na wa na papa ko yi wa lokan pada
1: amen amen
0: so na ibi ti Yesu wa ni ani debe
1: amen
0: ani debe do Jesu
1: amen amen
0: o ga ro
1: e se ma e se adupe ma fun ore ofe te fun wa yi fun anfani la fe fun wa e se amolori grandma e se mommy adupe lowo yi fun awon oro ogbon te ba wa so fun imo ta tun fi kun imo loni fun oyi oro te tun se fun wa adupe ma amolori a se amari yin ba o lagbara olorun e se ma.